0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
3: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
2: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
7: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
8: Ahoy! Kidney Care time!
9: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
10: Ako si Loloy taga Danao, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
11: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
12: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa

sarili. May sarili tayong ano, effects, sound effects. Natutuwa lang ako. Nakikinig kasi ako sa podcast. Ayan. So kung nakikinig ka ng podcast, alam mo na kung anong podcast ang pinakikinggan ko, di ba? Alright, dumako tayo sa ating sports headlines. Minasan, NBA Finals Energy, ramdam, yes! Basketball fans worldwide, nakaabang na sa NBA Finals hype habang trending naman online ang mga playoff stars at trade rumors. At syempre, kahit walang kinalaman ng mga titong magsasabing mas magaling pa rin ang panahon nina Jordan. Kailangan pa rin suportahan natin ang ating sports activities, di ba? Samantala, Pinoy volleyball patuloy ang pag-angat. Mas umiinit ang local volleyball scene dahil sa packed games, sold-out crowds, social media fandom wars na minsan mas intense pa sa breakups. Nako naman. PH Sports Development, tuloy ang international prep. Patuloy ang training at international exposure ng Filipino athletes sa iba't ibang sports habang mas pinapalakas ang grassroots programs nationwide. Samantala, showbiz and chica corner. Bea Milian Wendorski, bagong Miss Universe sa Philippines 2026. Siya na nga mga mi. Bea Milian Wendorski officially crowned as Miss Universe Philippines 2026 matapos talunin ang 49 candidates. Online netizen sinabing face guard never declines. Samantala, Jeneline Mercado naging judge sa MUPH. Actress, businesswoman Jeneline Mercado naging part ng judges panel sa Coronation Night. Beauty, business, at elegance, triple treat yarn. Showbiz world, puno pa rin ang hiwalayan, reunion, at soft launch. Sa totoo lang mga beshi, mas mabilis pa minsan magpalit ng love din kesa internet password natin. Di rin natin niya gihap maramay na email password. At dyan, nagtatapos ang ating Dream High News Blast. Dream Kada, tandaan, hindi man tayo

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

Oras sa buong Pilipinas. It's 11:19 in the morning and here's our news headlines recap. Weather update muna tayo. Minasan, Tacloban and Ormoc. Mainit-init pero may surprise land vibes today. Minasan, expect partly cloudy skies with chances of thunderstorms this afternoon hanggang gabi. Temperature ay nasa around 29 degrees Celsius to 33 degrees Celsius. Mahina hanggang moderate winds. Magdala ng payong. Dahil lang panahon ngayon ay parang expo na biglang nagtatantrum. Visayas Power Alert, heads up mga ka-dreamers, taka-yellow alert na naman ng Visayas Power Grid dahil kulang pa rin ang reserve power supply. Possible ang rotation brownouts mamayang hapon hanggang gabi, kaya i-charge na mga cellphone, minasan power bank, electric fine ang iyong diesel life, pati emotional stability nyo kung kaya pa. National and politics headlines, Philippines at Japan mas lalong naging BFF sa defense. Mas pinagting pa ng Pilipinas at Japan ang kanilang defense partnership amid tensions sa West Philippine Sea. Nag-uusap na rin tungkol sa intelligence sharing at possible military equipment transfers. Meaning, Beshi level up and we'll listen when we don't judge partnership nila. Duterte drug war probumander na nag-launch na ang Bansang Independent Truth Commission para imbestigahin ang alleged extradition traditional killings noong war on drugs era kung saan marami ang mga inosenteng nadamay dito, including ang mga bata ang hindi pa umabot ng 7 years old. Pinamumunuan ito ni na former ICC Judge Raul Pangilanan and Cardinal Pablo Virgilio David. Magkakaroon ng hearings at testimonies mula sa victims and families. Senator Bato de la Rosa, pinaghahanap pa rin, wanted, at mainim pa rin online ng political circles ang issue tungkol kay Senator Ronald Bato de la Rosa matapos tumabas ang ICC warrant controversy. Marami rin nagtatanong nasaan na siya at nasa person of interest na po ngayon si Robin Padilla dahil sa pagtulong na makatakas ito. Tacloban and Ormoc local news tayo sa Monica Bridge issue. Malaking epekto sa Tacloban na hindi matapos-tapos. Tacloban naghahanda sa super duper El Nino. And of course, Ormoc ports patuloy ang pagdami ng biyahero. Sports headlines, NBA Finals energy, ramdam na ramdam. Pinoy volleyball patuloy ang pagangat. And Philippine sports development, tuloy ang international prep. And showbiz and chica corner naman, Bea Emiliano Windorsky, bagong Miss Universe Philippines 2026. Jadeline Mercado, naging judge sa MUPA Showbiz World. Puro pa rin ang hiwalayan, reunion and soft launches. At dyan nagtatapos ang ating Dream High News Blast Recap. Mga dream ka natandaan, hindi man tayo yayamanin. At least marunong tayong magpanggap na okay habang naka-add to cart lahat ng mga bagay na di natin afford. This is your ate DJ Senpa reminding you, magtrabaho na naayon sa sahod. Uminom ng tubig at huwag i-chat ang ex kapag umuulan. Delikado yan. Stay tuned to Dream High 104.7 Dream Radio. Summer's best FM station. Oras 11:22 na po. I'll be back.

Oras natin minasign, it's 11:52 na po ng umaga. Welcome back to 104.7 Dream Radio, ang summer's best FM station. Kasama nyo ako ang iyong ate, DJ Senpai. Minasan. Kumusta? Today is a lunchtime na. Abay, sana all makakapag-lunchtime na, di ba? Kasi, di ba, nag-kikipar-kipar na. Ayan, so magandang tanghali sa ating lahat. Good afternoon. Oh, good noon pala. Good noon. Ayan. Except sa mga nagtatago sa batas. Okay, mga Dreamkada, may balita tayo dito. Ito ang mga pinakamainit na political throwback news kasama ang episode ng Pilipinas, ang Senate Flix. Ito si Senator Bato de la Rosa, dati super loyal ally ni former President Duterte during the War on Drugs era. Siya kasi yung dating PNP chief at isa sa mukha ng War on Drugs and anti-drug campaign yan dati. Dahil dito, marami rin controversies tungkol sa paraan ng kanilang pagpapatupad ng War on Drugs sa Minasan. And meron din na human rights violations, extrajudicial killings. Ngayon ang twist ng teleserye, mga Minasan, naalala niyo si former Senator Laila Dilima. Siya yung pinakamaingay na critics noon laban sa drug war. Kinasuhan siya dati tungkol sa illegal drug allegations habang nakakulong siya for what? 7 years, I think? Yeah, I think it's 7 years. As in, literal na, alam mo yon. Good afternoon sa lahat except sa human rights. Pero eventually, marami sa mga witnesses ang nag-recant o matras. Umatras po, witnesses. Tapos, na-acquit si Dilima sa remaining cases. Kaya maraming tao ngayon ang nagsasabing parang uno reverse card lang ang nangyayari sa politics. Kasi ngayon, si Bato naman ang nasama sa ICC issue at posible na imbestigahan tungkol sa war on drugs. Kaya online ang daming memes na from kulong era to takbo or tago era. Asa na kaya to si Senator Bato? Darna! Darna! Ang Bato! Ang point ko dito, minsan sa politics, parang gacha game yan. Hindi mo alam kung kailan babalik ang plot twist, hindi mo alam kung kailan babalik ang karma sa'yo. Today, ikaw ang powerful, baka bukas naman ikaw ang nasa Senate hearing. Tapos, syempre serious issue pa rin ito dahil involved ng human rights. Ayan. And justice and accountability, kaya habang may memes at bardagulan online, mahalaga pa rin na due process at katotohanan ang basihan natin. Tandaan rin ka na kapag sobra kang ng api noon, baka universe mismo ang gumawa ng sequel para sa'yo. So ang masasabi ko lang minsan, I mean, base sa mga katotohanan na nakikita natin online. Minsan, Kung si Laila Dilima po ay nagkaroon po ng chance na magkaroon ng Zoom, via Zoom or online noong panahon ng Senate. Dahil po yan ay nakakulong po si Laila Dilima sa mga bagay na wala po siyang sala. So, ulitin po natin, wala pong kasalanan noon si Laila Dilima. Ngunit, ang human rights po ay nilabag ng ating gobyerno. Kaya, pwede po ba tayo ay mag-research muna bago po tayo magpakalat at mag-share online ng mga peking balita? Maraming salamat, Minasan. Sinasabi ko lang ito dahil ako ay inyong kaibigan. At ayoko po na napapahiya tayo. Minasan, okay, araso. 11:56 na po. Happy Friday! Iwasan ang fake news and see ya next time dito lamang po yan sa 104.7 Dream Radio. Summer's best FM station. This has been your ate, DJ Senpai. And

0: yakin ko para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agri-vet supplies din hihalate.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
3: Stop right there!
2: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalaniklawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para

0: What if kalmahan lang natin, let's go.
1: Dito, masaya lang, kahit may lahat. Na para bang pagetin lang, may sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph, ay, baka naman, Pablo!

0: It's Unmute with your ada, DJ Senpai. Only here on 104.7 Dream Radio. Oras natin, it's 12:24 na po ng tanghali. Happy lunchtime po sa lahat ng kumakain ngayon. Ano isura? Share mo naman. Like, literal, i-share. Promise, dire ko ubuson. Welcome, welcome, welcome, minasain. Ayan, so nandito ulit tayo sa Unmute with your ate DJ Senpai hanggang alauna po tayo. And meron po tayong isang letter sender. Sinend po niya via Telegram para sa mga magsasend po sa Telegram na sa link po. Ayan. Nakashare siya sa 104.7 Dream Radio na page. At sa aking page din. So, yeah. Sabi niya, Ate DJ Senpai, hindi naman po ako nagpapa-advise. Gusto ko lang, may nakula, mayayak na, hindi ako gina. Aabat niya na. May nakula kasi DJ Senpai kinangangalsan. Akon katrabaho nga abusado. Hindi po nga akon katrabaho is permi po iya akon napipinan ngutang, pipilan nga ro and everything. Tapos permi iya damot gisusumat ha amon boss. So syempre naapektuhan ita akon trabaho. Ngahin, nagpipinan himuhuwi mo po hiyahin istorya nga may na po kami relasyon han ako na usap po nga katrabaho liwat which is diri ko no kami nagaya ka ni tinuod pero may na ko no namon relasyon diri ini tinuod ate DJ Senpai kamatuuran la gusto ko nagariya prangkahon. Pero hapag kaya na takon lang mahihimo is i-share ana ini. Kaya duro na gulit ako ni iya kang aral soon na baga good hin ma mahusay-husayan inhiya nga akong katrabaho. Pero minalaya ako na huram. Ultimo 5, ultimo panigarilyo iya paginuhuram ha akon. Ngahin, may dagihapon niya mga ginuram haakon dati pang orin niya igbabalik hasta yan na. May dakon to jacket, may dakon to blouse, may dakon to gihapon headband na una. Nga iya na ayunan. So iya ginuram. Tapos hasta yan na, kinang nagpatong hiya yaknan o sa mabalik haak. Kapag kaya na nabalik lang headband kay one time iya to ginsuloot, tapos ako diretsyong ikuha iya og sa kami manguli haam. Kakaloka naman tong katrabaho mo? Patay gutom. Kaloka? Ayan, so maraming salamat sa letter sender natin. So, yun lang po, yun lang. Dun lang nagtapos ang kanyang story. Parang nag-rant lang siya. Ganun rin naman sa Unmute with your ate DJ Senpai. We don't have to ask for advice. Minsan gusto lang natin na mag-rant lang. Gusto lang natin na mag-labas ng sama ng loob. Ayan, so feeling ko mga bata pa itong mga to. Pero kahit sino naman, kung nafe-feel mo yung pagka-lack ng boundaries and without, ano mo yun, without respect and mararamdaman mo na walang respeto sa gamit mo, sa sayo mismo, sa pera mo, sa tiwala mo, at tapos sinisiraan ka pa sa amo mo, anong klase na lang yan? Alam ka naman di ka pa mag-isog, pero kung makaakon man ni mahinabo, parang kaong kuya, like, day ano ka, day? Okay ka lang, ginaano ka? Okay ka lang. At yan lamang muna po ang ating story. Mamaya naman po yung isa. Oras natin is 12:28. Dito lamang po kayo sa stasyon na kung saan ikaw ay...
1: Sikat!
0: Summer's Best FM Station. 104.7 Dream Radio. This is Unmute with your ate DJ Senpai. We'll be back.

Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
1: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
2: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and Downs in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Philippine Standard Time, it is now 4 o'clock narito, or 4 minutes after 4 o'clock, narito ang ating dream balita. Naglabas ng warrant of arrest at hold departure orders ang Sandigan Bayan 2nd Division laban kay Senador Jinggoy Estrada, maging kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at ilang dating opisyal ng DPWH NCR kaugnay ng kasong graft na may kinalaman sa umano'y flood control kickback scheme. Pinamumunuan ni Presiding Judge or Justice Geraldine Ekong ang 2nd Division na humahawak sa kaso na Estrada. Kabilang sa mga co-respondents na pinatawa ng parehong kautusan, sina Engineer Denril Cortuna, Engineer Arturo Gonzalez Jr. at Engineer Manny Bolusan. Agad na maghahain ng piyansa ang kampo ng senador upang makaiwas sa pagkakakulong habang dinidinig ang kaso. Ito naman ang nakalap na impormasyon. Yan ang ating dream balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon. Dream kada.

0: What if kalmahan lang natin? Let's go.
1: Dito, masaya lang kahit may lahat na para bang pagetin lang. May sa baba, sa taas meron na David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph, ay, baka naman Pablo.

0: Kalmahan lang natin, let's go.
1: Dito, masaya lang, kahit may lahat na para bang pagetin lang. May sa baba, sa taas meron na David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph. Ay, baka naman, Pablo!

Sinampahan ng plunder at graft case si Senator Jinggoy Estrada sa Ombudsman kaugnay sa umunoy pagtanggap ng 573 million pesos kickbacks sa flood control projects. Ito na ang ikatlong plunder case laban sa senador. Bago nito, dalawang beses na siyang kinasuhan ng plunder kung saan pareho siyang na-acquit. Sa balitang panahon naman, pumasok na sa Philippine Area of Responsibility or PAR ang Tropical Storm Jangmi bandang alas 12:30 ng madaling araw, May 29, at tatawaging Domeng ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration or PAGASA. Batay sa pinakahuling bulletin ng PAGASA, huling namataan ang bagyo sa layong 1,200 kilometro silangan ng Southern Luzon. Taglay nito, ang lakas ng hanging aabot sa 75 kilometers per hour at pagbugsong umaabot sa 90 kilometers per hour. Kumikilos ito pahilaga sa bilis na 20 kilometers per hour. Inaasahang lalakas pa ito at maaaring maging typhoon category pagsapit ng Sabado, May 30. Base sa forecast, posibleng lumabas ng PAR ang bagyo sa Lunes, Hunyo 1. Patuloy na minomonitor ng PAGASA ang galaw ng bagyo habang hinihikayat ang publiko na manatiling alerto sa mga susunod na abiso. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon, Dream Kada!

0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang kasa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
3: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
4: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
6: Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
7: Mas klaro na ba bisan gabii?
8: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
9: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
10: Mahalagang paalala.

0: Enjoy breakfast daily from 7:30 to 9:30 a.m. plus dim sum promo every day from 2 to 5 p.m. They also offer catering, food packages, and even panto or customized dishes, including Filipino favorites made just the way you want them. Walk Eat Out Chinese Restaurant is at Gaisano Capital Rial Mall, Rial Street, Tacloban City, in front of the Santo Niño Shrine. Contact 0968-898-8472. Open daily from 7:30 a.m. to 9 p.m.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Philippine Standard Time, it is now 5:53. Narito ang ating Dream Balita. Target ng House Prosecution Panel na magharap ng humigit-kumulang na 25 testigo na kung saan nalalapit na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Ayon kay House Lead Prosecutor at Batangas 2nd District Representative Gerville Luistro, hindi pa maaaring isapubliko sa ngayon ang mga pangalan ng mga testigo dahil kasalukuyan pa silang sumasailalim sa vetting process. Gayunpaman, ibinunyag ni Luistro na kabilang sa mga nakalinyang testigo ay ang mga opisyal mula sa Department of Education or DepEd at Office of the Vice President or OVP. Pero dahil sa kanilang malapit na ugnayan sa Vice Presidente, inaasahan na ng panel ang kanilang katapatan dito. Kaya naman ipatatawag sila sa ilalim ng Rules of Evidence bilang mga hostile witnesses. Matatandaan na sa mga isinagawang clarificatory hearing ng House Committee on Justice, isa sa mga pangunahing tumestigo ay si Ramil Madriaga na nagpakilalang dating aide at umano'y bagman ng Vice Presidente. Sa balitang panahon naman, lalo pang lumakas ang bagyong Domeng habang nananatili sa silangan ng Pilipinas. Ayon sa pinakahuling datos, ang sentro ng bagyo ay tinatayang nasa 1,120 kilometro silangan ng Central Luzon. Kumikilos ito sa direksyon west-northwestward sa bilis na 10 kilometers per hour. Taglay nito ang maximum sustained winds na 85 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso ng hangin na umaabot sa 105 kilometers per hour. Bagamat wala pang direktang epekto sa kalupaan ng bansa, patuloy na binabantayan ng mga eksperto ang galaw ng bagyo dahil maaari itong magdala ng malalakas na ulan at hangin sa mga susunod na araw. Yan ang ating Dream Balita.

0: like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Leyte Net lang yan! Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Leyte Net Incorporated. Basta internet, Leyte Net!
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hi ha Leyte.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Haagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
2: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisa ng among pagdula ug basketball, mihunong.
1: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
2: Tinuod, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
1: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: radio time. It is now 7:58. Dream Radio!
1: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
2: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng

0: Dream Radio time. It is now 5:59.
1: Kidney care time.
2: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, haga ron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Agarun. Haagarun, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
3: Isip po sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
6: Mahalagang paalala.